0: We were kind of singing in a yeah, I can matakina. Na new credit Christian fellowship. No mubuabuai, Makaton no musema. Kuni Natakanabua, Kuni Natakanasena, a Toluna Kango embassy and a Tamanigo. Bonanrona, Kerikaruna Sena, Ketolabuana. Kuni, Kuni, Bagarabi, Seko, Seko, Kawita Saravalevu, Nanrona, Nasena Girwana, Kawita no musema, Martanabika no musema, Nanrokano in Rona, Narini Vinaganisca, Kenavuai in Buana, Makaton no musema. O sema bilanga o digo que vale na no mu to doko que na no mu buai que na no mu seta papa sepa e boga certo na musema ya no une na mata kina na new methodist christian fellowship na ka embita kalo kina mata ni yalo yalo gusanga que na velu ta kine so so tu me boga na mata na new methodist que na no mu sepa que endura no musema kina sema bitisu kuni sema Kuni sema bagalevu kina evani lotu. Kuni sema bagalevu mikuwa ya milutaki. Niku saa sema na ave chisu. Sana kevina musema kina na mwisho kusho lotu. Sana kevina talanga na musema vini na milutaki. Ni lenga na musema ave chisu. Ena lenga na musema kina lotu. Ena lenga talanga na musema. Kime ya milutaki ni kusho lotu tiku kina.
1: Naka bagalevu. Naka bagalevu. Toka bagoti. Toka bagoti. Kumbote vikenda na sema tiku mai. Wakamandanga na sini new Methodist na dorinda tumi tumi kenda torna kai nonda na maroya. Di na manda ni nda tule bi sumo sumo lutu nda lindi lewe na tu isanda na bi tegu buto mi bi kande kila ngoya na biya ngo na maroya mbar to kongo kila au na tusa kini liu na wali munga silibu sa nda wili si kini mwana kina maroya tegu buna buli birna lubeta ia tos manda kwa lida ke birna na itamba ni rati kwa buti ngo tu na gaindo talanga na muni tugu birna lubeta ni maroya tegu ni buna buli
0: Numbu tapone, ena visa na kede kaure de tiko sa sa toto ka tumai e boga de tiko e ndu na ngoni sala ngo ure via via lulu ka to ngale la ya to tanga bi kito na non resiga ni toko ni na moni ka ni lotu se non rambula baga yalo ya u vida na ngo grensa no to ulitsu ke mari e ru e ndu anda 18 na saudi e ndu e anda 70 na ngone ni tereni na ngone ngito se ngone rong gitu kina e wu tu rata ne usuri ta mo bagai tabi kina timi kani maro ya turanga ke do remind ta kiu repent ke utiko na kani wu liberto na luvemu se to mainandi e pot school jaspa santo na kanu gitu ni ya na mula ta bagalo mo to ko ni rato ta ya ya na kaya o redetiko vi vi kenda na lotu Meta vito koni vina kavir mone me balta no rambula kayalo. Balta kango urental ngana eni so pulotu avata mikero peliu taki kila. Vaka isenga so titu ni kawai taki non rambula kayalo nangone. Ningone ramai reliki na kono ondo lugo reliti ko dome. Urede vaka isenga so titu ni taudo kusara na vito koni vira na tampi na tina. Me vendo teba ta ke baka da kana coca cola tem era lago mai rara era tia era tico riviera rider na lubera se era ngona ni lik era ngona ni rakavi se ngona tala dins ya dira
1: kalabata
0: ya kalabata na si te prinsans pak vir na itu butu ke ira dolvis eso ya ya balet trambula baka yalo aure de nilunga Aku kira ni saya kawalan abik itu dari description fellowship. Aku endless tak serangga baga binak. Betul non binak kan angon yang boh. Kita dok apa kali bu sambil cipta norua. Coba nunggu binak juga abik ni. Yang ingkar abik coba kata si toko ni berlalu benda. Kita bi toko ni science na arts. Ena year 13 na year 12 na year 11 bi toko ni. Oke gori. Enda lagu rara sakar kenra. Ena koko kola rara tolu singa. Enda baga dila bisinga saya baga totoga. Nda toko ni relevan. Enda unu kuri. Evi naka tiko. Ia. Non rambula bagayalo. E sena suti ni retoko ni. Se kawaitaki. na papa na leso ni va va e su ko tal tal vir na na dorbu ki na one le era piloto e na ka u re da stoma singe mara e na rupi tra vina ne to youth symposium a pagai dore 2022 ki na 2023 ma i pagai dore tal 2023 ki na 2024 da ke na bimbi na non tarida ke ore ne tampone